mbambara gago ke emtswiga mogabana ate ya jewa ga kae kwa ni khane emtswensi ke mntse te tiyo go pesalam 40 vers 11 no tiyo go te koma go ntata khane mke kharo sna go tswara go i makhare ta nta i khanitse hiti ga checka e ga tsa go tite o ke se ata i ya go ta tinya de tama ga yo ga ate jang go no ga nna mkuwe no ga tlhoma te ke teng e te ta go te khetse i aku yenta nga masa yabate ke hem tui kham khwe na khwe makhani ma tang kara la par kham la par de khanu khani ma ga ko ham di ga ka manu ka te a khani ma yo kha ate ko ko te ko tse na tse khani nga m ku he no khani m che ka ta khiri ko bo ve khani m ki ke ha ko ate wo sa yawa khom no ke ha ko ku yi ko yu khani ma ka tiwe khama khu khamde cha khute kham khara yi ta cham ga san ma no cham khoma cha domi ko adita ma khanim ki kha sam e si e tu si tu kurina kuri te ata khair ye te nti o te la parana ko ta jara san ne khani che te nguye te da de sa di gawa ka a te kha di ngam ko kha di cheka khiri o yare wo hawe cheka khiri o yare wo hawe ngam ko khani che khayo wa khate gan ko takun tamang kuyata ha

Hanga are soto ke ndego are soto nawa. Aga kuye te damme atirika gawe ga ka ka go tsana gwae. Ga ka re tsama ga tsama ga soto ga. Ga di tango tsa swete ji. Ga ka nya go tsike ji. Ga o hedi. Ga soto tsa seji. Soto a nga ka te tswana ke tengwana ana gana tswana ke kwa. Soto ta ke go re te.

0: teu tirica roti, teu quendino, teu doji, te anacotinca, eitam siki, exca FM siki.
1: Ah, Pierro, jaya ha, tia tuya, catecai. Make out with toque. Make out with toque. No tiguisa, mamma she. Tabam cotete te. Tabam coimaticum, mamma jum coimaticum, bam coimaticum, de jum coimaticum. Tate te curisicum, man unico, chill man unico. Denga man show, co mamma di guam, catauco, taho take unco, kiaquateco, game co, kaye kunimco, ai tacote te a curia chatting mamasa. Chaira pero rota ya hati at take a yamaco tem te manem terra ma. Mum a canima numai. Mum yoka, shama. Home a man, umma, tang mum a numai canima. Nam canim numai ki te tako and tako and a tilti mumwe with your chatty shore masha. Chamo tino, changitoa. Tako chang na taka cham kong ni kui macha koma te ukacha si chi ya ku. Tako hu macha hini om amunga ku anako ching cha ajaro kwa tenu mbae ni kwa heklasyan. Kuni kwa mdao cha taiku. Chinde mchaka macha taiku. Kuni kwa mdao ma kwa kwa mdao mkema macha taiku. Kye heko ji taiku kwa kui. Kara mtao macha taiku. Ata tuwe. Ata koko matene. Chang umberi ata cha kakono. Ata kuye. Tatae kutea, tabae kutea, kumbae kutea, hakulihe. Ae kiri dikurie teteta. Kunima, sikuye kongwe, yakae. Guimka kere dima, yakae. Tegama tehoe. Namkoko mkongwe tema tegamki, ngang amanyu. Tuan chaka, te chaka, kuni chaka, du chaka. Ngyabe kwa nga, ngyabe kwa a. On est à ta matou, on a retrouvé à trois mois, téma, chéma, à rodium tout, à ma connim, djanko, ma guru, ma tête, gam qui tia, chare, quoi, chéco, ta aroyem, te gam, a qui tra, te gata, ta comatima, trava, ne trava, n'gang, n'gang, avec trava, ma train, caratava, et tout, tain, tain, qui tain, qui cabit, qui caratra, on a te gai, crainte, ta Unwatam tuama ngaoma. Ngaoma. Mama iji kwa kwa rakono tao. Takuna ngaoma. Kanye ndui bunu mma. Kanye kuni mduya mchamo kema kuni mkaima kuma kono ae. Kuni manja kiaye. Jaim kukuta kwe kanu. Inja kuwe. Inja chenu kiaye. Tatete ya mkuri ma kiri kiri kiri kiri kiri taba. Kitete hama dikutu mkum kwa teteta. Chiam tatu mkuya temko machakum. Chiam tatu mkuya temko machakum. Chiam angorobe mkum kum kwa chiam angorobe. Chiam chayi temko mashano. Chiam shungwa shiguinu yaka. Chiam chayi tenu kujikoka chiam yaka. Teteta kama. Uma uin tenu chiam kaye. He eta kunitua kiyama. Nita kara kao. Chiam kaye. Chiam chiyya kwa hape kiimki chiam kuya tenu. Atu unwa koti kuta ota shiji a unwa koti kwa uya kono cham am ek am kecha kim ki kweno pei ma ke kai ko kwa kai ashi tim aki denga teuma ya chok ka wuri dima ya na otom dima ya shujere dima ya te ko kai wuri ma ya te ko ama na mo iko te te ta kam kya yi kara te te ta angoro mahambe aku mahambe kom ko ikuko kai kuko ta kom che tem khoma ta no ataha ja on wa te gai kom anu chi onwe twa twa ma ta khoe no on wa khoe khoe no gai kom cha on sha no ja nya ma khoe duty ya ko chi yet tuno cha nya ma hebe ta khon twa twa a ma twa ko tseri ma ya ko cha kho ka ta khon ke u tuni ta me kom khoma cha nom ka cha am gai ma khu wa kho nku ta khu am na khu khoe no ja cha ma cha tse ka nja tse ka ti ko am duim bono no bono kom no kom am duimka tim ateteta ma pieroroe Tiyan kara ta kono ngam twa twa ma cha ko kara ko lo cha mo tin thui twa ma tin lo si o mangu ma thaye ti ko ngu ma ma ngo me jamingu ma jamingu ma ngo me ti ko am jamingu am ki ka cha cha ka kwe ta kono a ke cha toe nga e twa ta ko uno tu ga cha ta no am sham ta ma cha kha cha na ko khili no cha ta na ko uno kuni twa ma cha i tonga kwe cha si e ko dini ma cha wa kwe chinde cha cha wa kwe Wanda chakoma kun chakoma gwe chakla him hum tui mana ko cha yaka am homa no am chri ko tiko chai ko tiko hin am shum and lekwe akin dwa am shum and am wanda am akin hang dwa no am trama kabu no ata chan ekan okaku dinima atara guino awetan kum tachak nam un e machakuya un taku kam e machakuya un da go khali na go tsa o ja go tano tsa o di go je tlo ya no am khan o khwena khana te go am go matsa o gakwe o ri a ka ta go te no go wa go am na go ta jana ma ta go no ga ita jana sha wa nda go no tongwe wa gondo ti tlo mo ma gondo ma tongwe go wa nda ma go no ga go no tsa sha o no tsong tongwe go no tsa sha o no ka ma tsono ga go no ta gakwe tsa wa ama ka te unkwa te go ke madini khu awe te ke u mate ma khwe ke u mtatsa ko matuma gwa ba matha go hem ke u ama akome am ke u mana yin am ta gate go te unwa go te ta go ma kya yi kara hambe na tima twa ga ga ko ma o ibe te te ta kemba kya yi kara di kutomka e ka nge ka ya pereno Tanga kingo tsana go nwa go kwa go nike jangye theta training we go tsa mo ba nne ati a tsa theta tsa mo no tsa oro tsana go ta go tsa tano kungwa go nge ke tsa sinongye am tsum ke ta matsa nube a ka tsa tsui kuta tsa kae go go a ka tsa ta go kutwa ak am e tsa ta mi go sho ak em nam tsum ke ta matsa ya nube jam ta matsa sibe a ta te tap te ma khoma go dikutomka Hambe na tiku mashobe kuma.
0: Teu tsirika hoji, teu kwenji no teu doji, te anako tinka e kai tsamsiki, XKA FMSiki.
2: Tsoba tsa susi. Ah ah ah ah ah. Teku.
3: This is an O1.

Ti ngwe tamuwa kwata kwa kuma asen veti muwa asen ti angwe he e an e he e kia kwata kwa miya he sinu khuto ti an e he e kia rekara ngaka. Na kwa ti kia rekara muwa asen ti kham am imki gwanam te hink e khatin re. Na titi yakano ndia uji tia chinja titate tia mukunda dikwa na chinja tate tia dana dikwa na chinja tate tia kara dikwa na chinja tate na unkwa na mki. Tiki atik ema khariti ngita iya ku ae he enu atam he enu akuli he eta. Tata haka ata iya nukawana ka tiki teka ma ti nata iya kwa ata iya kwa ti nata iya kwa ata kama kwa ti nata iya kwa ata ngana kwa mrikata. A iji ati mukunda kujiu apasi he eki au kwa kwa takwa tika mshin ti mukunda veta. Timu kunda ngoma kwa takwa timu kunda atia kwa takwa timu kunda a ikara kwa takwa a atiteko. Ti dikwa na kati keng ama a ti huwa kwa takwa keng ama a ti di a tiklama dik e ti ngiteng enye di o ki ngiteng enye kwa takwa ti hata. Ti muwa asen kwa tiklama asen ti keng ambeta kati ti ti te hi te si kakati ti ti mtao mando ti mtumata. O ka ungora kwa o dengora kwa takwa o. Trick trick trick ya ko ochi chich ya ko ohon kon ko ti kama ko takwa ti aba sietik ema ti di kawa anja ti amanda ti kwa ti di kongwa ti amanda ti kwa ti di khara ti enta ya anji a ti mtrek am keng am iya tik em mkwanam ka ti aba sietik ema ti an ata iya ti ti kawa kwa ti koma asana kwa ti te keng ama ti di a ti di ve wopako an a ti di kawa ti di kong a o wopako an o ka ungwa kwa o dengwa kwa O kiao hua, o tom hua, o tua hua, o ndu hua, na tahi kwa aingwiri kata. Kau nu kau takati, kuu nu kuu takati. A iji khajia timuwa asana kwa takwa ti dosin. Ti hii tiyo te, ti di teke, ti tiyan, ti teye, ta tiyan kwa nakaka. Na ihe teye ankarika ti, ngam tiw trehe na kwa ti dikuto tiw trehe enu. Nge eka tiyinkun ma kehem tui kham tamaka, khaka atiyan tamaka, khaka eka ngamata khadi atiyin. Dawe senata atiyin ihe khama kamu watinu. Dikuto tati, khao iye, kwa khakata makamu azi, ni iji u, abasi u kwa nge kwa he, te koma a kujite ujite a, kwego okukate, te mtuwa omkite mjao, omkite mkan, omkite mkwin, omkite mjana, omkite mkite mkite, a iji ki ma mkwa na mave, ti mkwa na mave.

0: Tate siebe tlamogo xka fmk tate nge tate gone siebe iri bori e komsa bori siebe iri kwe kye tate trasel kate mona tim bamba kate ha kete tina am president de ma anc si ma saro ramaphosa nga te kham party of khana u party e bori ji bori te khuna Korokushi, a clamatishi, Yugajim, no Hana, Yamahoko, Tinko, Kuna, a war team, no can karate, a kiri ji, tin, Korokorosan ji, tin, on a climb game, Ramaphosa, ama, a karate, we can a party, a teko, Korona, Makoro, Gun Kuna, si. No, I am a canic oracle, so it took it on the Suramana team. Ama Karo Bunga Kun Ayatin said, Kai Quatin Han Ramaphosa Drika di A, Daranati, Yonasberg M, Tangatra, so it to Tahono, Orange Farm, Dam. Kamati Municipale Kuruki Fear November Kuhem Amateko Teshwara Manatim Firi di Kwe Mahuponki Limpopo O Erhonarten In O Ti Kaku Te Tinka Akino Sewe Kumoti Department and Hutu Jimukunam Provinci Asikinga Te Kaku and Wicked Hisanatim No Hana Akimu Tinha, how to Jacosha Hong Karatinha, Dao Asiki, Kakwa Te Honum, Suezana Tikorano Departamentena, how to Jimu Kona, Tahono Tu, how to Jay, Ata Anamiete, Chakaveta Anjasino, how to Kikam Te Ngekuam, Departamentena Kakate, how to Hakuna, Dao Ji Umuteto Ji. Ami ti kora ina mu gotako te keketi dam. Nu shiki aratina ka khuji amu ma kona sasa khuji am ana tau kuji te santi te ji akite ti tau ku 720 ka dikwe tau ku oitin shiki miye te khun ka te ta kunye am no kunye di te atam 17 di kwe yanuk a oi klinga oi Carlton Ville kuski Vesrand anja kaw kwen tim no 15 kumuti no 10 Luandel takti tiki Strandish o kaw kwen tim no 11 kumuti khana kama di kwana no kulina khana kaw shaka kama ma di ta ka tim ratin ngana nga di di hana ak a unka uji kunka kuna takunu ak inkwarata jau jau kuna ta hambe iti kum a wo kwe ak tam te ka iti ngi kwe a ya kukam sikam no a kakuji te ratina a te ratina anishu ka laki nti mane si anja mutetu kakuna polisyon ina mungu tako kao Naku ka unka uji ngi yele ngu shiki kawu eitam Nti mani anka te Tia anki Koro akuji tesana tim Kawu shaka kana koro ka te na hong ka te ha karo di ha Aka unka ukwana am Borishi khiri waham Ndi kwe an arubil ki te kwa frista tiki iye te ngi ee Kai kai gwe Ansi di firi kuri di kwa ka ti aki sasa ko ano chokai ti sasa ka kun o tim polisya na nga ti khana iran fiyarta kuri kwe ngu he sa tardak ay su tui ka unga ui ansi ki su ko tim no khana si ti kam ahem iti kaw sa siya ku jiri na khatam Ansi di kwa polisya na Siyetin titi kamu ngutin firi di botra sasa ka tim no yaba ma tim kwa ataka ahun uu o gata yu ya o idim o o idim kwa iye kien karakta u kwe Roseville kwa ka u iki anta o o idim ahe kwa kaite bori kwe kama akha kam xka fmo takono te sita kumo gwe
1: Kogben mwase se wala wa 5 minute ki kawa siwa ke XKFM yang hen mwase se kogben nga he ahana mken mwami farasto mangumbu

Tamai kumsang nga wang humi hewa hanggulan ikawim. President, yang hewa ANC wa Cyril Ramaphosa ang ndagi parti ikang kui kang hewa hanggulan ikaga nga tajit kwa kaisi gita awana u kikawasi gi akamsung u lang iya mihatin gi uwa parti chon ya kwa kwita naging akama kui ke bungan inghaling Ramaphosa tan ya ka ang nakam ke parti ay chit kwa yagdige kwang hei kika ehe kanach unach u yakugan kwa chwa ke suweto kuna ya tani UCC ehe uwa bunga ki ganika yagdige o ngawa jango ta kawa Ramaphosa ke ng dirige ganika kaya gihe an kwa chwa ke ng iya chwan ke kanach unach u ki yonos bera kuna echi ki suweto we nawa ki orange farm kuna kika ehe si gya pala pala ka municipalan ka hangula ka ingwa chit dwege 4 ke November Raji tuan efiri ke ogani kuna ke mukupong ke limpopo kuna ke tapalu yang hewa er ienol ien ke kawa ke ehe kua kwe ke kunisa ke wafisa tun echa ke kua kwe gang ta ji tuan siwa ke sa kwim. Departement de yin he wato ke provinsi ya chon ay ngante ke kua kwe ka ngakam ke kunisa ke ke ingali mang ka chikde o he to kwa ke ka aguzila gani ka ng ke tapalo ta departement de ye ta ngante ke ton ya ngui ke tu muku o hukong ton ngui ke kwang he topling aba ya o kongwa thungui ta department ya tsa tu yi he wa tho khai ka hm ta plun aga vi ta plun aba yi ga hm khaya thom tangulin garati he wa khali mandalak ka hm ta chi thwa thang wa ko he ka khaya khu ji khot is 7 to na khas ki thang wa yi ge ta an ngi ka wa chi kan chi de gi he a khali khama ko ji thwang i thwang hm chitwan e 17 in ke ko ang hetik thwa ko a wa ka gi ko kho ga sang nga ke kaloten veld ke vesran dikuna si gi ke thang a yi te 5 in ske thra khuya ta yi tin ge nge gani ka he wa lwan le ke strand ya tani kuna si ke thang a de yal fu ske thra khuya ta vi ko ma a ka ong yi nge gan ge da ku ke ya da ki ya leng nga wa ti thwa nge ka gi so ko hm ke ke ka gi ko ni sa yi ta rati yin an ngde ke yin he wa khong ma hm ke ko ajik thot ko a wa ko sen na he na ba ke yi gwar ta bi ko ma pang ka hm ta ng khai si ku akula kang ma ku gul kham ko ta yin he wa khula ka hm ta ya he wa chung ga ba ka khia ti thogi kalang e ke rati yin la ki ti ma ne ge dat sa tu hm pling na ba si ong ko tu khama ko ya kang ke chibi sing he wa police up ling wa yi ong sing gul kam ko ka chibi sing ka ng ka ong kula ko e yin he wa tavnik om ki ko anchi thoi ko agriya ke ngul ning ka ng he sitku ang thik kham ko ye team te mani ang da ke la chi chi ang thoda at ti de kwa kwe ka ngau de teni a khali kham ko ya yin he wa gan ng ka ng ka om ke mgo song e ng wa mo ko ong dibising isoko hm etolo sim ta dabadi ke klinik ang he wa Roxville ke fresta di khuna ka zga kala to ko kai kam ka ng ke hofu ekdan no fun ekdan ng ngi ka ng ya daba mai ang ya thawa wa firi ke zga ma ko ka ta khali ya ke chinga ya mono ke sulam polisa ang nda ke ina fir ta khawa chi dia ng ta sabato ke gu ta ya ke di khama ko ya khali ta ya daba mai ya ka ng ta ka he polisa na ko ikang ku ke khalin ai firi ag ke wona ta ke chung ta dawa de ya ng ka ing hum gyan ko ing e ta dawa ma ya ng ke ka ek tam kha ke di ag ke wona thong ya ke hm ya ta si ge da khale ag la yang ya wa da wa to tro ku ge ga yung ga ta gani ka he wa Roxville ke ya nu sub si ag dan of ya dan kem ke dan hum to ra si ma si ke wala wa ah dra sam ko ngim

0: ki an te hama gerana kho ji han de kha te gerana kha ha ge atmu ta kha ni ka ki te tam no ka ki te tam ta ka kala ko ham kho me ya kha an an chi no a kya ha kho ma a an kho nu kya le ma a a chang ta wo an ta an na chen ka an me ya chen ka ko ni kho nu kya le ma cha wo a she ka kho na kho she ka kho ta she ka ka ni chen na ta ni di ga la ni ta ka ma ni ti she ka la kho he ting ya de a chang no kho she ka kho ni ni kya di ma a ka cha ko ka a me ya kho na kha ni ma te she ko a a da je kwa kho te no te ku da je da da ku je ta ni ko na no kho te kwa ni ti ni kho a no da kha de an da na o ku de a ta mo na la ka ti ni kho ha an da no ge da ma shi ta ko e kho ni ha e cha she ka cha shi ka a ki no cha ta no a ge na kho ko ya ko an a ku a na kha ni in an a do o ma to ma ko an ko ki a ka ko ta ko an de ne nami nami an ka ko te hu ko kha ta ho no a na ta no ko an no ya e ki a a no a a na ta re ka re ne ke ti a a ti na a na a na an a ka ni she ka ne ko ne e ki ma ne ka ja ve ne ka te ka pa te ku ji yo ka a ta ta na ka na ka ta ho no te da da ko a sa ja ti a da la ke ku ana tuwa ko kashe na kai ka an te ka te saka mu ya an ka ka na kai kuma a ko ma han da ni ma na ni ka san ka tin ka to ma ni ti na kai ki wo ku ya na tin sa ko ka na ko o ti ka na ko na ka ja ma gu ya na o ku ya ka kai do han da gu ya go ta a te ko ni ti te ni ka se ma ku e ke sa ba ma tuwa ko ta ya le ka do ken te ti ana question tete de kaka ne ko ni mo ata
1: Xka if emo honeten si bank o dano niyeket amo ko niyeket fiertak menete zinge karma o kwa dano aji de kumtaro in animja.

0: Wala wa tin ge ex ki FM yang he ahanam keng hum wami fresto mang gombo. Wakum salang ngawa hanggulang hum. Ayin sing ay burger mesting ay kines nang iya ganikuna tando matika kuen amatama kwe daki bunga iga gida truta apanga ka kitin ruten iya dulpa kita iya kaki ga insi gawa esa kapi matika ta ANC viking ngak gang kikong ya kaki guya ta celeng ngak ang kologie yi ya ang mandaki yang matama kwe esa kapi kita ihi ge atu muku ong o jela statu viku amau ta tening kita tu hung yi he wa viku ma Aum, egiamana sin uwe ke municipality ti yi gegehung o jala uchibisi se. Matika ni wake parti ay garak o General Solima Pela ta Concordia iya agamsi na akam sa gigbya mukugit in aviko makang hiwa hanggulang agagam. Ta statu ta kokubing ka hofun iya kaka ke pretoria konai gigi dat in angawag tanung ke tisana tisa ke kaan ka monastery ang kewat tolopa wachi ke speaker ke parlamende no se vive mapisa nga kula sigita hana ke kula yang hewa ya tolfu ke toma ina wake mafuki chikeng e yang hewa marin ka chau jawam ta statu ke ta nang deki kong ke watu zin 16 ni sigi ne hentini 4.5 million ka mali kang he waga tsahana ke tropan e kontra ka kawo ang ke wa nombasa chondwa dlovu ya ke wanakam mapisa nga kula ta lovisi sen sigi ya kawai ngi ya kogi kang amam Tai he wa fesak ahum fesa prosper. How to miss get again away ke fesak ang his getting agang. Get it crazy, I trunk mark and never get your chung, get tavern, get kaletun, ke houting a vessel and the ganikunam. Tolopa, how to money, police side the get ahana ye aquasa. Ta chibisika away he to the co at come soon, laying your trunk awa. Ini bagi aku ingat aku jauh la. Ini bagi ini aku agi kat Samsung un la intelligence agak kuama. Waktu kan hewan log oi ngsi ngoku tingkat kanan muka oh wana yim. Tak kau ngak konda ciptuan ini arti ni kacik bagi gemetong ngaji kau ciptuan ini. Oke kaya sip dari provinsi polis akan kau anak awal Brenda Mordili angin dek Yifiri yin heke kaw ati ganini kaan siki sin hai mam juhum sa cha wa sit Afrika kaw sa cha wa Lesotho kaw ta ka ihe mordili ahna kwa ya kankwi twa tay faifi yin iske tra kuya yin ngang luluka kama kwe di gyasip tali ta yin ngui yin ngang jalam Ito lasi ta Konda kang he uwa ibolang gaga kahika ng ke Democratic Republic Congo ka ahdis ni kasi gugida gumitong ta kahika ng may iyang ngay ke kong iyachon ng kaging nga ta ki niyokan e ta kwechi ke he mandala ka ong kanong ge akalko ka ke cho vikomang aka tala ke Central Africa ta konda ka ang sinitwa kreto loke ta iyakwe wa ahdis ni 76 ta kaung ga konda ka ang hiskin ya wa dridis indi ne khonotin yeni ta trika ang he wa bandiu bagyo stam aka ibola trika wa trika e thoda ko ngaru thama khu e tani sik de gi ang thama ko ji thwa ka si gi ak kham sing u chili ka ang he wa dir ka yaga ta agi ka he trika ang gi gyangulin ka ang ki watu zin 18 in wa ke 2020 kaim ke dam kon ekolosi ngasi ke wala awa 12 ndula sam kon ngim
1: sam tin ta o fir khamenite si karaho te taron tin ir bori ya kom sa bori tin ir kwe kiye de ti tresel katemo te taron koroku bori te kekre ko kom sa ANC siki burgermeister karatie tima naisna o tando matika ngate khamaya ba te hasa kara iye te khama jaro masha khuna ana ko ta ko te tona am tenna ru tek dor pasiki ke sika khama ata isaika pie siki kana watinum matika ama a nca nge inge tin vie ke siki qara tin am jao tinga kainya ata ayo katin amanwa te khama anja sino dowote isaika pie hasakara anjashinu jau kwena a jaro maa gweta nako jau kota kushiri kara maa gweta wana kaya naki municipality sheta jaro kayeko matika takono partei sidi sekretaris general ansoli mapaila tanga concordia wikantem darana ti nako koroku jiu kujiam ste karate tim Statina u kwama kaka unga otakwe Pretoria siki siya kutak ta tinta wa te kai minister siya kutako te ting kweya minister ngo ami di ki takonongo siki speaker kara jaro kute ti anoso viwe mapisa ngangkula se ewo hui hi ye jawo kia kara jaro hibe siri kaya hi No start in a Yava, the 2016, Tana 2019, Hojihinsanahi, no Ahojiki 4.5 million di Sheri Am, Kunkuka di Ate or him, no Ami Contraka Aki, no Basa, Choaidua, Nklovu, Okawoi him, Mampisan Kankula, Seku Aoti Oji Yokaha, Gorehaute, Haham Borongabetam. Borishi Hiruam Askis Jao he aki te jao sanati he prosper taki te hem a se sa sa aki kao ku ate ti ange ti na vikiki ka o si Carletonville su o Houghton si vesaranda ane si jam ami a polishana a ya kutaku te magwe Dahono old ho anahuahin kwe dahono huku anahuahin sesatu spirit der nungiku a teta tu sesatu da ya te manako sesagu sesang magusantesan at insu hem o tin kwe o achtin kases yohata nukuiha kuispatra kas o tin provinciesiki police oka kuema te kwe a brenda maridili na tin O tin kwe akin kai kafiri kana se mu anakata marita cam South Africa kwe takana cam Lesotho kwe nge se morudili miye tukana no faifu di kwe akumatin kan kara tung spatra oka tui a tungatin tamakano hasam e borisi akhiruan kan kara tia di nga ujiki ibola taki te jonga Democratic Republic Congo kase ko nyama khati 8 December kase siyo kungie khatam no mai ngikuri nyama shwe jana tikana no rhiring na anshuka khana ansino mu ta tiki nispatra anisija Central Africa ngi o shwe jana te kan karathia 8 December 76 kase siyo khatam no okwe ngadri desa da honor ten nihem no jangga he bundi buyu ki ibola kwe se ankara kwe wohatam no o damaka ankara tia te ajangga sika amunga haskin nesi kino dia erka ki no kai 2018 tahun 2020 antaka desa nati Bori kue kame 12 kame XKFMO takono teste habana te komo gwem.

Francois, boys, mosso, gege, amke, muli, Ola komte ke tine tama 13 manita ke konke Radio XK FM. Komte ke ola ke kamim gya fiti gangwa mko program ke ga manda kha kum ya anke atwang. Yange a jabunga ke wali wami a ilimi ritsli. Timusi tim ge a komisala ngawa kwa program ge ta komisala ngawa dame ai program ka krisi ngatini ang hukang wa mke wala sing muku ge ka kwe ale gawa mkuma ge kongke radio xkfm mtini at hisa muku ge ka sa ka krisi ka ang hukam wa mke wala sing anji ka mge sing kwa mchu ang ngawa mskola ya fakansi ka ngosi ge ge ya utama mke Timusin ki chuang moku giga ku ngwa utu vakansi vi kwama ki ti khisi ki katini gi akwa sa ngwa wa kwa a wa ka nghe ma sam thula qa programa ngi chuang gi ta a ngwa ya na ti gam chi ga gi akama muli nghe wa yalf iri ngwi ngi chi gi ta a khoi ngwa ya Uli wa yelfu na gita gawa journal a program kan ngosi kan tini gya ukwam ke ngani kuna mtini a twisa muku giga gwisa wala sin lagi chuang ta kigita agmi angawa program ati gika mga kama mko kosi program ya gya kwam ke chibunga chisa tungking hai ati uke meta gani kuna kawala ci gege angam awa in iri hin ham gita ang na khoi mana kwa chim chu agmu ang kwa program sungi dang ngam nang magi kwa gemi ki kong oi magi kwa ci gemi ki kong mitene atwisa muku giga kwe kon ha wa bunga chim sing magmi ang wa program ki dang gita sa fitam ta jura ci gege ra sa kwe he program akalu tom ki bulang musuma ki ya chung

ganga are soto tende go a soto nawa a kuyete damme a tsirika gawe ga kae ka go tsana gwa e ga tlhore tsa mga tsama ga soto ga ga di tango tsa swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto tsa sedi soto a nga ka te tswana ke tengwana ana gana tswana ke kwa soto ta ke tlo re te go

buyayi khaya wa muso nqinga nghe manduze ge nqinga muli ola komte ke tini tqwa sezin der tax muni teke konke radio xk fm chimusi ita komke tini chu agnu anwa mko program ama teke ka khisi ga tini nghoi ke nqong wa mke chimusi ke ge chwang mke thwisam ku ge ka ku kwang hi wa khwe ke anjika chu agnu anwa skola fakanti ke chwang chi khisi atina athwisa mukuge ka ngujela ka e ke ang pala pala ka ke akhuku a ka chwang ngi ta sinti ke ke chi singa chi ke ngana ko fakanti a bi kwa ma a khwasa o ngwa ke ka khisi ka mgisa ka ku kang wa ka ke skills isa a ge anu da ka ku kang wa a experience ke a qualifications kazi da unwa ngwa to vi koma ke akhuku nga tswa nga tsi singa tsitsela ka ke wa CV a CV ke ha ta ka batsi ke gitini ge kwa impress vi koma hana ka o ama tunke a ulungisa a tsi singa tsitsela tena a khwasa amuku ge ka ka ke scholarship ya tena pre nga wa a uzila ka lungisa nga wa university tisa ka vi lungisa muku ge ka ke anga alungisa skills sanchiche gengna kwa chikwa ge sima khugetene ngwa kwa ma okwanga wa wole sigeqa ama agene ngwa ma okwanga wa chimbe sigeqa ki chate uke ka ditlen aka wola apeni ngwa a for ditlen wola nga dukha geke mana ka bisisi ka hanka team manage time management wati ge thob ngwa go sio chiche he agenwa uchi hika kwa ka ngwa ge tsau problema la ma agitani a itsortir wa just ka tswa problem solving a skill system tsinga tsisa tena a thwisa a mukugi ka go nga a self trauma kam tini gigi kwa nga khwe mukugi ka nga gi ka wavi koma ke an sugi ka swa tsong khuke interview ka ka tshimba ka ba a ear sticker a gita thota a kwa khwe ma khwe a gita a khang a nervous tamazi chimbu se chichi hi ngu ra kha bona ke ka akhat gera do kha nka ka experience ya chimba ehe akhoko ka tswanga ma gya wa vi kwa ma ke an shuki kwa khwe mso nga chichi ka ngala ge ta akula a even kha ka ba a vanga kam ung hu kam wa gani mso nga chichi ka ngala van ata do kha ama an e a ge ta un self trawala ya ha khicha wa ke ka chichi nga chichi ka ngala tine a ge ta akwa sa kam khu u ntini ko ka lu ke yin fan di best benefit ya itine vacancy vi kwa matine ge he a nga a age ta u ha vacancy chwang ke khong kwa gya kwa tsu ge ta nghi a thota ge ta u jela ang ba tu ka a age gya a blo su nga age u jela wa tsi qomi ta mazi timba ng he ka mage kwa gya a imbalinta a u jela ka ke ka sa ang ba kakhaniti nga ba takola ka tini gita ng khabi u abloso ta vacancy a vi kwama benefit gita konhe wa ke extra sendi mi atini gita ng tan o u o kwa ga mgi sin ka ma drivie ka aya school vacancy a he a gi ding a kwama a vacancy vi kwama ka le mang ka tong ha ha hela vie ke a vi ko ma ta gi ta ko ha parda ke sumanu sumanu nga panga tamcha fu sumanu nga ma gi ta ko panga kau kana sumanu sa la gi ta gi asin di mi ga kwa u wa ablu so a ku nga a pocket money a savings la ti ge a mali mi ga extra sin di mi ha ge ka kham ga ga chimba e awa gi ani da ka chimba nga gi ka u jela wa ka tenwa chim su wonga chi chi ga ka tini kwa a kwa sa kham ku u khong ta muku giga singi u mtima atena twisa o hung hawa ngi bisa ke vacancy ya chong again or vier ti singa ti tika ngang na kwa vacancy vikwama wa ka kokoma si kam kokoma sa wala si mtimo si ha gum ano program ki gang ki ra safita ta dira ti digra sa ko program tina akalu tom ke wala kim sa ke ya chong.

Welcome to the Alfik Tawan in Tin Manitagi Kunki Radio XFM. Simusi mula kom di gulagi kamim gi gaba ko program ya gi kom ki journal program kakrisi kang ga ang kang ko ang ki ko journal program ga chong gita ukhamam ki mun gani kuna fer al chimba gi akali ka aka khasun titi gita ngiti gi ke agire thoda ko khama ko silvan muku chimbeka gi ngwa a kwama ka chigi kwa ukwa pumpa u yula gi ka gaba u mnyumusi ka uka mnyumusi gi ka waha kakata agita kwa kwama vi kwama krisi kanda kam ya gdi ka vi kwama ngau tin wa kagia uhe ayula gi ka tutuwa wa ayila mnyumusi gani kagita kwa kwa ma yela 24 hour khawe chimba e agi chwata tak aga kuya ka gita khate ke ke ang a khashont an chimba ng a kan kwa kuya stada kha gita khate ke ke chimusila ang khata problema gita sendi ke khai usu dang khisi gita kwe ge wa nguling kien halman tini gi kwa o u kwa raka khun kan gani kuna kan tini u kwa ka khun nun faral ka gani kuna gi khason te problema sin tamu ku gi ka ko chusin hi u ka wa si ga ga gi chima ma thwisa mu ku gi ka ko chu u ka vindika u che kwa ngwa ka mu ku gi ko chu te cha problema sa gi ra ta wa chi jelasin ngeta sufer al qaqai wa in fandi khafar lekstem ay msu kan kwang ngwa katina gita ngusula amono taka kwa wati ge he atwisi ga mugugi ga khatula chimba he qaqai ge he ge wa avan chimba ka ge ya ga a kabati an ngwa ka ga ke ay hela khau a chon atyo ge kwa amono ge asula kako kwa kagising kay ko kwa kay ka gumaguma ng ka ka ukula ang nung ta risk factor ra gita ta kwang atama kwe ta mazichi gising ge tin ang kwa tipla u riksi ye he at e wa ake hemso nga chichi nga ke na kwa atai ka si gita kwa kala wa ke gwa a wa ngira sindi ge in fandi kha far like te chi ge hin wa ka akali kagai wa ka chicha wa chi kwa e a e he gi kwa atama kwe chimbusi ng agi kwa ngwa o akwa tuma chikwa gisi kwa ngwa ufa mkama wa chikwa ngwe tuwa kwa mkama kwa ngwa hiya muku angala agia u chemikala ha ngsige kwa ngwa ngwa teni gita demeti akra hike akalisi kwa ngwa ngana kwa sakariti achungwa teni ni atipulila u kama kwe muku ka ehe akwa nwidaha muku gika ngukwa maungawa. Kante ni gita kwa ngalu kama kwe. Yula singkangi gia aka. Tatini kula kangi tata kake ka problema. Kanyanga kang kaparinga waka giku kwa ma kama kwe. Wana khanuku. Kanka ehe kage akwa manga muku gika ka angungu teni ka wa amungu. Tariksi yang waka ake ngawa. Atwi samku gi ka tiplula e kichimba ngi asin gi agya ngu kha ang gi gwa a mwai imi ka wati tawa tin khwa ngo ak asin o manila msu chichi ya te ma agin o hu am ugwa muku gi ka kwe tiplula u a riksis wati ga tana chu samku gi ka u ufena ufu fisisi activity te tene chigi tene akwa sa amku gi ka tiplula u riksa a tichagi kakhi wan physical activity ta kwa sa muku giga ku control u ati aha vakhna ngi higa atete na tiple la u kansa ang ngom muku giga wana ka im shubudan gisin gitin im shubu gisin gitin ka ka gi kai
kem song ke nga kwa yula kikki wak kolesterol he kem suka kahim. Katisa wati kwa he ufini toa tukwa ge gya akwa ge katwa ngang sor homo ku ge ga u. Tige he a kwa oe kwa a ngung hawa an ege bie sa ngung kwa ma ngung kone a ngung ngung. Hmm kawa ufini sa ayang u wa ngung ngung he ha kwa sa ngawa ake a akason titi. Kang natin kita wa kason di agagiga ko ma ka antena far better o ang kason titi hiki yula kigya wa ang ng so hong ka ang tro ang kamo ko siyong gira sa afrak tige khrunting ham kawa chisang ka chisige ngana ko makundi sang uke kage tuwa giga tro ko ang kamo ko ngayon awu tena akwa sa kamo ka kati sa kwa mchi si si geng ma leti chi. Toko mke skwa uha full cream ko geng hwa low fit agaga. Kran koste ni akwa sa kama kwe ua muku giga beskerem aka. Tiga apri nga wage mkaha. Ofu khabe a giga wuzilaka. Wuzilaka giga lemiti. Nana kwa gui chi. Toko mkama kwe gui. Ati ti nga wa suka. Teple la utika giga wuzilu kwa. Suka kali ngut ngam tin gi dasar daga tin ngu ngu akam ku tin gi kata problema msing ka titi e o hm ka itini kwa dang khama ko unai u kha e ki chi sing ka titi ga ngo fu ka ko kwa ngoma ki hun ki kwa kwa ku bungi ngi ka ita dukha si ta dukha ka mixi tong ngo ka ki ai nga sing ka ai guyas kawa tisi nga titi ge hitini rikshi nga kama kwe kaka waki kawa on khasonti nga waa nungani kura mgeki nungkwe wati gisi nge mtena tuisa muku giga uu muku utini giga kwe chu sing hi uu ke agya uwa atang aga wola chimba agisi nge agya uwa uarha vakh katina wati ge nga waa nungu muku giga ta problema tatina nga uu rikshi nga waa kakai nga waa da sorho achichi ke he atinti nga maku kama kwe sorho ke ufene nge ngea akwa ke kachwa nge ke he a u kole ua tinga atipli lau tang tak tak kang hea nge kata a nge nge ha tipli lau richa nge wa kahimso nga chichi kang aga giga nga a gong aga nge tsa tini sorho agia wana khanu khugu ke he agia tsa wana mgeta sa ke titoin toga wana khanu khugu a nge tsa nge kama kwe rikse tini nge umi muku giga ka fetak yula kai kai ka kai diabetes heke tska ska chwa depresi ga nu go gong ga nga tu ga tsa tena kwa sa khama ke o a hsin o timba e stress ti ma ge kwa ge a kwa nga tswang ama ge ni hm be hier o kwa ti sing ga ti ti ga hang ka ban ka tena wa rek sing ngau e ga tena ngong no a mo ko ge ga tsa kha son te problema ya tena o a khali a ka ga ni khona wa ka ku ko ma si ga tena ngwa sa u ra sing ti mo sing ma ge ni ang wa program ge ga ma ge ta sa fita me dura ti dira sa ko program akalutom ke wala musnga ke ya chong.

Malaika yi moso yi gege ngam ke muli wala kom ti ke yaw fi kwa ni xin dar tax mani tege kom ke radio XFM ci musi ngire ko chu ag ngwa journal a program amerika ka kishi kan ke ko wa ke ci musi ke ge chang kam ge ko ke dom ko kuma mai ci sam ko ge ga sa kan musi ke ge o khamam ke a khashon ti gni kuna muku giga ku chu sing hi o jim ha thu sa muku giga o ngin sing u ka bi si si kim ha ga u he a ng for better u ka ka kha son ti ti gan ka u khama ai hela ng aga giga tu tu ka ku chu kul wa sing chi ma te ni parin wa a gi hin mu khan u fu vindika ke an hi ke ka ng ng wa rikshi muku giga echa ge chema ka khama a problema sin gani khona wa ka klo ma sikam tina sa wala si tin gi ko chag gim ang program ma le apunga tim tan jo ga ko ma ge kon ke radio XFM mo go tin chig gi ga sa ko he program tini a kala utom

0: Wala wa tolof ki ex ki FM yang he a hanam ken hum wami fristo mangombo kisatu ngangoma ke mgoso ok au opa bafana si dani madlanga komisi ya de o hum to ka cellphone ka o kuita khwe ka ke giya ya hinwa ki taxi ngawa jo si banyoni si to ka wuzla ke kausi ga si gehe adut en agdanu da tu hum si ohung pakala jeli kau si sim si dani ta tisa tuka ke ufun aika kaka pertora kuna kaka hanahung komisi ke uzala kang he wachi si ke he gia selefoni ye wawi ke okoita kui kang ke wa yai ke si bayoni ta si toka uzala kaka gita anwa kamu kui kakam tak aika kau ke mandlanga komisi yang he wa rechterin e bu yeseli madlanga ta komisi e garak o agetisatu kastiku la plen ngawasi o hana ngau ya he wa la intelligence wa ngang si ong hana ya ngagi ka ngya kai kam ka ngya kgwe ke gi moku ong hana ya khatiam kan e ri thoi he gya gulta ga la kisa tu ka ngi ke hana ya khati ya kasi ong khon agang i gi da se tu ya pelin na wa khon ya ong in a ji se ke agang kan ngi ka ngau se gi at kham sun u ke ya ngong ke ji se din ko kale jil kham khwem ta drin tu na kha khwa chi de ko ku bin ka ke khla ya he wan ting ha ba gi cha ge tim bi sa ki ko le ni khona se ke thak kai Dear, quitting him on a quaint eight, a kahiola get to what says Ziri, the cocoa, get up along with Quamam. Can we wa, Sigitraya, ya, stand cockle, nahi, the police, caninica, ya, so go home. Then is cockle to do kaki con hey, the kahi police, ahanaqua, ye, can we face a in, agi o, then he goes to get a crimson oo. Ke njima kang ke oda si ke trekung ya stani ke ta ang hwatum ke ka ihe si dihung ku ang he la si kuwe ki ka uwa yi ke okorele ni kuna tani si ke ta kamsung u ke kang ma ke ta unga wa kula ya ayo ra si tau nga konda ke India wa titkwa kai season 5 taka ke kau ke ola sister ya chon ke ka he ga ti ge ta kham ko ngot tang hena ke ga kholi ko ge ko ni sa ke Nepal nga donor da kha ko ti thon e 14 ke ka ho i al fu sin ko kale ge wana mandala ka ong ke Nepal kho na te ni vigilant ya ge de tin agdan ke ga ga ti ge ya ta kham ko ngot tang ke ne kham fiat ta kha a chi ke 77 ta kha district tang ngole chi si si ta ya ke ti ga hi ya kho sang ko ngu ka si ge a kham sung ngot tang kham ko ke ta vizilastani ke datin agan ke kholi hun kai gani ginga tani gyo chojin ka kaisi khosa vikoma tin agan ke gani kang he ga kholi gan khama khwestani ko tin agan ta khosa vikoma ke ching ging gi ka hana u khas gi ta a tin agan ta India ka zu gya khamsung desin di ka chum ge qau da Nepal kraha tani ku ke qau masih gila wain masam kunhum ke kontalim
1: kam ekska o 12:05 kamenite siya ko kaming hati takuhano 12 iribori yakom sa bori 12 irikwe kaya titi tresil katema na timbamba kati ka kete na an wakakuhe aki bisa kiti kum Opa Bafona Sindani mhe maklanka komisi kwena ki ngo ajao kaibe te self ni kabori kujite hinji khama taone teksi wa khama juu se banyoni tan tikoji iete dosa na tewem Sindani wa kate taka ui Pretoria kwe ki si ngang kwena ana anja jao kawe taki salfun siki ati khoji am khama takno sin bon yoni ta kai kwa hin jiu he en Forsheter matlanga kumishi kwena di an. Ni kwara wahi kaika kwe ambu yiseli matlanga. Angkona di sekretar si kwa karata ina mungu kutako eutaki. Ka ho iti kene pa di o am. Ngi ku a ki te orhi am. Nung e amu yako ange amu shupinya tinu. Kan di muteto anija te mana ku ima di kwe kwa karati aki. Si mishupi e kwe mo ingu tiko chukunye ta. Anakara kwa karati ha. Video e ka kai kai tinu ngu kandi kwe a kai kai kwa khana aki kia atwe. Si mburunga te ta. Dren duanda kakuri kwe ukwama na ya wati kuku te taki tembisa o. Ikoro leni o kao kointam. Shwe sana tikwana na saisiri ukwama sika kasiwe jao kakunga taika kao itam. Ahe mahari tao polisha na kuu kuna a karatawe chemkara. Nge si polisha na mie tikwana no kaisha saite. Kaisha saita no mungu shana tawe ha aki. Ndeku ikitwa kuita of now ng kre te sana ting kre si woi ting tu gawa kusidik ama o ikuru leni ki masidi o te sana tarita borishi khiru o hem o kwe diku India ki 65 taka si yokata no 6 taka tam sai si barata kwe ante tuwa ti no ankara thoma tu wati Nepal takti teki no donor da 14 de queen o team 11 charger team aka te kon o no Nepal ki karo ankara ta kha esi khawana kha te ko te tu gun khosha ta ma kha te gutem khana mu mu kona nu khom aka kwe a tu sha cha gwim aka ku jitin ram kosha a kwe guham trao kuna awasi yete khanu he e aka ste trao sha no India aka te is deshen de guji kwaratim napo shoka dao da makashe ko kom kom sha na khwati ha barakam e bori kuhe kame yene kam xka fmo takono te ste khabana te komo gwem.

sobabiliwa moso nga ngem duwe ke ngi muli wala kom de ke 12 ke 350 minute ke kom ke radio xk fm simusi mtini gire kwe chu agmi anga program atege kam gya kama wala ngin kwa chigde hewa yen iriki wi mak ama tege me gire saka kisi kang kwa gen kwa kwa wam ge chimusi nke gitwa ng gita kwa ngha wam tege chige he mge akholi kwa set afrika jihan kya ng demokrasi jihan kya ng mge ta ng mensa rekhte rin kwa ng mkwa mga che mge chuku wizela ukwaya waka ang he mweke sa wala si ng chimusi ng tene gira ngwa ngwa program ki gan gita sa fita dura chigrasa kwa program akalutom ke ulang msingha ng ke ya chwa ng

0: Aha mani te ki tangwa iya ni ke XKFM ko kong hem te ki wala ki gbe yang hem ko sam kong ming he wa mora sani iya wi mora sani chai ta kong ganga chai kama pia iwa sisi ki wa terasal ka tembo hina wa ke mi a fres to manggombo mora sani ta e kang kwe tamu i chi de ngui iya kai hin kani gani ka he wa spring ke ekoro lene ni kuna si diwita ke wa nam Mtani kita kita saada ke farista ti eli eri ke ekonomi singgak ani nyeche ke visita vi kwa ma kecho makume ke dati satu hinsi ngae pili ngaba yi kung ya chi teng teng ama la ngheku a o hungtani yi tali ku tri kama kwe ke chi ding yi kuwa ngha ka kawesi ku ahani ke ngolam Mtani kita kita saada ke eski kanung yi jhe ye gya khamsing u chilika kang he wak an he u ka to hana chingwi ne wak ka jala ka sit africa ka ga ki ka sintin ya thanwi ta kai he twin hoj de mo thong wa mor sani da sa khwin mi ho khwe dam wi
1: tsam ye ne go tao e ne ge ga mani teng ki se si ka ra khwa tsam ng te ta khona nya mo ko mor sani si borije te kom sha borije anji ki ye te ti tres so ka te mo ta khono fresh to mangumbu tam no tim bamba ka te ke ke tin tama ke en krat on kara khati go ta ko te ke ke boris ansi jiki te kom sa yin ju te kom gwem kla ko khu di tre en spring ki ikuru leni o si weita ta ko no te ko mo go ha fresh ta si de ler en economis on va kalang ta no tourisme di en kecho makume aka te ka ko ku to an ni amborunga ki ikwa wishan kwa ateo de tete kwa u anja shinu ngai he ikwa hu kaku ji kakla ji ngwende ino takono tesko mongo ha kwa buku he ngehe akuri hoji askis ngehe homo di she hu an takono homo di ka an South Africa siki kuiye te he ngte ka se kutiko shuri karaku tim takono tesko mongo e kama tuye kama kono kwedam bori he em
0: yal muni dake kakangwa yeni kakwang ham dake mko hatro ta kukuluk nao gang ke mko ngwing he uwa marasani yawi tak ngawi ke gang ngwi nghe ahani e kangwi kawai kwa sasi kang hu a kagitang hu kama kuya a o dibim ta chide tengui khane si duita ki sing thwa spring si khuna ke koroleni ta nonka si to gi sing hi ta kombo yo nga ke spirit balting ya gane khuna si gi sing thwa ya te hm ta ka khwa chi de yang hewa yal fuwa ka bo si gi ak kham sing gi ngul chan ya chan ke koroleni khane si duwi ge sing thwa si di ngui ge te hm Blaine Jones ak kam kin hm
1: tam yene ko elf community si kara ko ham nge si ansue sana ti konan di no ke ke de na no kana ta anja sino kain ka o go be bori ng ham la ko ki di kre en spring ski ikuru leni o si weita no kre he tu stimera di dao ki strike ball o si weita elf ka di kre en tam gore khati ikroni ki antaka si waitim Blaine Jones bore swetim

Sky wat ons hier pen hier kon dit wat twee kom 21 kon sou doen kom bloem se program wa program hoe sou bloem se nou kwa ta ya hoop se gam sou kon ke no to wa mtsa ya debet ya go skola ko am ma kam sou da gech o mtsa sou tsou kom kam sa o tsan ke ka ham sou gram sou boom pa sa ngam sou ko ka ka ke fa kam sou gring mtsa pa sa sa sor ho ha izber ke mtsa gam sa mtsa mtsa ke tak mtsa me ke yene ha tsike ya nge tsi skola kona kapa ngam sa sor ho fa ka kam sa fa tonga ntse khade bin mabe ke tse ke organic kona khaseng a tsatsa ke tsung tsung ma mtsane a khaya ka ka usi ka tsitsela o ja o tsung a ba tsi de ma ngwa ka tsinga tsinga tsi kwa ma khawa dar di ko dar di ma dabo mtsi bu se ka tsi koma ka ya hanu re kha ka kwa e hita ma ka nga sing khaya ka la ka o ga tsi go ka lisu wa se tsin lisu ng o lo wa o ka usi ka tsitsela kha mtsa tsi koma la ka ngwa ta ke tsi ke mtsi lu sa skolo khona mtsa ni umtse mana tsike mtsa swa sing ho kotse ya ka tloga ta ka mtsa khangwe bika tsi ya ka la sing ka wa tloga atana ngong ta ke tsike ka tsomme mtsa wa ge mtsa ai tsu mtsa sro kho mtsa ai tsu ka tloi ka be ya tsongo ka khongu tsen ho tsi gaga ho singa ka ya ko ge ya khoma e mata ni ho ta tloqwa sing ha ya tsu wa tsike ka ng ka ge ka tloqwe ka mtsa lo sa skolo go na ku ko ang khamtsa ngwe bika ho tsi ya ka tsi ka tsu tloga ta tsa kimtsa eta go jela da go tsinga ka tlotlo ta kula go e ka tsosiwa ga wa tsike ka ha longsa longsa a longsa go e ka tlhatseng ditse longsa tsu kala tsi sa jera ga ni ta ka tlokola tong ang go tshwere tsho ka u ta kula wa na ka tsosiwa ka eng u se ga ga tsi tsimtsa ka tsimtsa go kimtsa longsa tsa no hita ke longsa go e ka mkhasi ga be ke teng go mtsa sing e ka mtsa ka tane kwa ng ri si kula tsinwe ke tila ga u be tshwetsi ya longsa ke ka la manera ha la se go nna wa i nga ba tsike gong tsaka sing kong gong ka mo kha ni mangwe lo sa kha ga u se na bi ka nga u kwa kha u nga nga ga u kwa fi hu ka u se ka la ka lo sa ni nga ka ya ni mega a sing he u ka na ni mangwe nga tang hi ka ni ga sing ka nga hi to nga ju ni ni ma mu so ni khoma ka ka ma ni ke cha wa ka ma ni ngwe wa ha u sa chi lo sa ta ka la ka nga ga ma tu ka ya ka tho ka ga ga la ge ya ngulin ko ya nga wa ko ya ga ko ni kir no ti kha du lo gi sin ya ko tu ngai i thali kha ka nga thali i thali ka la ka a te ni gu ta tu ru tswa gu ka i ka u sha ka long sa ka ma sa ko ti ma kha bri ka kan sin ni ti ka ma u sin ko a ti ko ka na kam ka stra di ni ta ka nga tu ngai tu na stra di ni ka sin ka ti ka long sa da ni op ti ge ti jala ma ti ti a a ko ngai a te ka ya tu a u tin ji tswa ka i ga ga dar ti ni ta musi a koi ka usi ka tsisi ka la ko ka ble la mta tu o tsi ke ma tu tsi ke ma ama ke sim san ri ko ka la kam ka ama ta ka tsi jela ka him chang ri tsi ke mta swa sin ko tsi e mta ni ama ni ta ke tsi ke ka ka ka la ngwa ka la ta wa di ka ma on ro bi se la ngun ko la sin ta ba tsi ke a pen de ko ko ya ko a ke ha ko la tsho tsu di no sko la sur ko a bu ka op da tam a ko tu ka ko usi ka long sam tsi kola ka hang tong atali ti ho ka ma gam atale ki sa chi du un ru sir ku ni sa ki te ki ama ki ju dar ti ngang kula khung no a hit kwa ka ya ka pang chi pang ja lang ju kung ga ni kang kula pin ju ni ko yin ga kung he ka o ma ga ni chi ma ka no ka ka ju ju ju ju ka ju chu ju chu ka me kang ga kung ta ma tu sur kho um dar ti ngang kai mi u ke ka nga mi mu sur kho ju kho si si dar ti ngai du ga uyi ka go ntse ma go ida a tsitsa la ga tsa twa go tsa lo sa ke ama ke ga wa tsintsi tlo ka i da tenga ya ba sore go ta go la ya ge ke ka ga ha tsho ta go ntse tsin in si di bita ga da tenga la wa ka i ga ga ge tsa tlo ka ta ka tsa tlo tsa tlo no tsi bo no bi sirsin tsi tlo ke sa pru dira kom tsam tse ntseng hi te ke go tsi ke ntse o tlo go ka ka wa tsi tlo ke sing ga ntan di bi kam tsa e ke ga ka ne kam ka ka a ga ngi te ka dridi te ka dyo ngo ga ka ta kula ka ntse la ka mtsa tu sing ngai ngi ke kolma kana tsam a kha wa go ngong ku ama ke a si han ta wa chi twa ni chi bu si si kana ngi ka ngi ngi ngi ka wa chi kha mu so cha chi kha dri ngi kong ka kma khong e ta ka ngi ngi a khong ni kama gam gi sa ta wa ka ke ne em cha kolo chi ka lam cha ta ku khri ku khri ka i cha wa sin cha la cha la ka tu ko daga ta kama an eta egala ga ka ga singu kham kan kama sing chige he chiga la ngwa tukwa ka kwa ko la gum ko chiga la ak ko ka wa chige kam se kom sa sam se kitara ta khadu ta gum sa thar ko gum sa garan ta gum sa kitara

ganga are soto tende go a soto nawa a kuyete damma a tsirika gawa ga kawe ka go tsana gwa e ga tlore tsam ga tlama ga soto ga ga ditango tsa swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto ga sedi soto a nga ka te tswana ke tengwana ana gana tswana tswana ke kwa soto ta ke tlo re tengwana.

Martin Seven o ha ta khono nya ga FM 12 ga minute tswatsise go tao teki e ya go ha 3 ire se go tao qa ti sa ne 3 ire xa mo go tao xa mo go tsa mtsi tsana o nyo kara tse unisa ke eng tsa mtsi te rado se ke xa go tshwakwe tetwa go tao xa e kutsi tete go tao xa e go tshwakwe ne ti ya bana tate nge o khwete o ane tshoka te ncinci a wo jama xa e ku kana wo jama ta mi to khwete mu tsana o nyo kara tse unisa ke eng go no tsana o nyo kara tse unisa twe no go tabane te ncinci xa o se ke tetwa go tao xa e kwa go ne te mu go go na ta e we sena a te ka te u kwetse ke ne teta ba te ka rona ta e we sen sire ta tun khwena ke kwane wa jama ta meto ho ite mu no mkuho tsuma a tsa nyo mu tsuma tsa a nyo mu tsa u thia ho tsi a kae ku te mu kwinya ke khwe kae ku te ho tsi tsan thia ka e kwi ka sen ho dza o ho tsa u sokriti thia ho khwe go jama ke kae kwa qota mano te u jama jite mu si a qobe a qudzi ho ka tetwa kwe ta ho kae ku ta te o jama dzi siya qwe yo ga kutsinga kae kutsi ate ncena ncekete gaqo akwana dzika te mu jama ta mito ho tsana o nyo kara tseuni sa keri ho akwana dzika te mu ndeu a wo jama areta ndeu tango jama ate ya makweta o i kareta kona ete tsuka mjika jama aqo ta mane te u kae kutsi timi ya kwa ga tsana tse siya qo kona ete ke tsa mjika kae kwa qo te mu aqo tsinga ya te khurina ho sa ete ntsa tsunumi e gande ngwe di kuriyo ya hwati ntacham kuchinga goma ko etsa wori ti uka nciko we ha na ajite mote o jama dzi aqai ka qa go tswe kuchinga kwena kuchinga tsa ka isinza uwa govern wo jama ki tsa ukubutati kwena tsa u kyare ka mu ati tsa mtsika tsa u mi a gande mu tsa mteta u nce e ka qurukwa i tsam o huwa teta tabane ncince tsam ya hwata ni tsam tsuni swire khurika hwata tsam koka jama te tsam qashen a khurika hwata tsam koka jama te tsam dzao a kana hwata tsam koka jama te tsam e ka mkhara hwata tsao kyare ka nqumuno atwen go jetsa umu aji jama di e tamane ncince jama jite u jite mu tsanqesi akona jike te mo kweta u khomka te u jama ji ane te mu te nata o kujama o tsaki ntate ke ntsa o ka ku ntate swiku ntate teqo mkureta a dzi ti u tsekausu o iketsini.

Ganga are soto tende go ana soto nawa a ga kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gwae ga ka re tsama ga ka ma ga soto ga ga di tango ga swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto ga sedi soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa soto ta ke go re te

0: Unang mazalito mahungga tong ang mi ang hiwa fir irwi ki ex ka FM. Madlang ako missing eh khatea ibigay sa ukwedi ko ang hi sigya ukwe teki taxi basing asata sa ang hikiwa upa bafana sindani hingo ki Joe si Banyuni ki chikhaya ang higi ko asun kai ki tula iki kaw chikhaya hunting like as a taggy horse, one and one lay on her or Dixie, kick a clump ganky game. Ting my two sissy songs, and Gihana can dear Castigo get cone a coke on the sags, the young crossing a. Da gang he a oar or quick oak like by young he were at work at Matthew Jackson. Commissing a giggy qua, the gi guabu, machangu, a chicky, Jehofato, Mahopane. Tikwa ying he gikwa asun ka kwasa igiwana kwasa giti kwenki gunikuna ki progurira unhiwa hatli guratun ahm. Mummy ng he sigikwa kot akwi here what's up kikawi ahm. Send Danny Jackson ki gang he tiki gigikunisa kumisi ngi gang sigigitanga kani ng he sigiku gigalak akwi kwa ng hega gia kasal kiselam. Nguatuk ahang ki didwi ngong ki kanghi awa mahali kanghi singki hanayi kanghi ki kaung ki kagiga tisa hingwa ki yak tuwa tuisa ung angawang layang unghi singki hanayang ki gang kawasang kwa gikwa at khautunayang kanghi tsakalsan giang kwa ka humhi ung kanina ki gie oda tisa krisi tukta gie tamakwe ki mti mga masindani hingwa ki sibanyuni ki kanghi a oa I tisa tu mahli gika kao ji kwa yang hi gisang tsa iki la yi ki tisa tu a ya ki ya o mhon ji kwa tsa gi hong si hanang la yang hi a tau ki kawa. Verne mando pulisi komisari sa ang hafiros katsa liya gya okui tegi gupta sang ki kwa kwi tsa sa ngay kiwa atul hi ngwa ki rajis a ji kwa tsa sang kanina kang interpol ki ka ji kwa teni gya ngatum. Parlamen di gani kwa nagi kang singgi bahalay ki tisa o kwe diwi ki gde ko ang hika tsaliya gigi o kwe tagi Interpol ay hong tuwi risan tuwi tuwi na kam yi gigi ng mahiya ti kwa tsa sanggi sa chung hikat ini wakan deya si wisi si ka ang singgi ki vindika ki ti ngay tsa sa ang ki gani kwa nga India sa khalini gudkama ta nganan kwa kanyi katsaliya gyan kwa ka Interpol yi nasionale sentrale beru kwe mahalig gani kuna hingwa ki kang hingwala ang giyang kukwa. Singgi akala tu chikwai ng hingwa ki tisa tani agdaya kwa ang chikwain ki gikan hui ka tini chiya kwa ang hingwali chiki wansi chikwai ngopanggula ngawai hingwala. Chiwisi si ka ang giya uwa mkalunga nga giga panggap e hingwa ki tiya kang higi kumisala kwa ka kanyasang singhi ka ang kukwa. Taka tsaliya tani gya ok ita ki kang hi chiwi sisi ka nini ka ang kakwi ng hi sige apanga ngwa kam. Kula chi gien kang hi tani gya kamagam kang hi igi tuisa wanam. Kang hi ya tuisa kwa ngha chi kwa gupta ski ka kwa kwi ang sit Afrika si gya ngwa tuwa yi ki igi ya lakanga chan ki kang ha uwa statu tuguhan uyin ki dong hi mandra kwa ki gya ngwa wala kya ang I presiden dia ngi kha galama ki ka waje kub suma kya ti khaya ten ki nga chalin kya mandra ki ka wi ANC ngi gya ko e de ki yi thota ko ma ka khama khe ki tin ha ga trisi kang he gi akonde sa o ki ngoli ngi gam na gam ta ANC gi parliament ti kha ngi wa Samuel Muila gi ki ok ngo bunga hum ta ki I pali I kum sa la pangak ngo polisi kang ya wang hong kang hiti kwa kula ka papilo hegi uu hingwa ki kwa ang hing lang thoi kwa agi ya kawi ki singka I o hong kwa nuhaya pulisi mko da kawa chika hinka ya hongka hiya gumka tuta giat ini chito hingwa ki jing hang kang hegi hi kwa kwa kwa na viki chwa ngong ti kwa akhti ngay hingki to ki chung si ki gani kwa ang hito maa Galtonville kuna kwa ansi gugi tra kwa hi ta iti ni kisa kwi ta luandle gani kuna ki viska po khawe chi kwa ngay tualfu ki navi kang higi kong ki gani kwa ang hiwa kwa matkuta gani kuna seet ki derubanim sentani ki ngonti kwa hi ki ifasi kawaka municipality tiki uoska po gani kuna ngay kaha wa I batari energi ki ka kamstel sili igi ngay kwa ang hi kagyakha ki smanigi awuzala uwa gizi ki gane kwa St. Francis Bay gane kuna hiki kaisa wana kwa ya Puruyeka uwa tika nghi apilumelu kika tika nghi sing ohi kakunde sa municipalitat ya Takaw haki bergermestra nghi wa hating bonman Gya ok ite ki tiwi sisi ka si gya kumisala kika uwa gizi netverka nghi tkwe kwa uzala kama kwa e ingwa kika nghi sa tuhungu sisi ya kwa ya Networking tutu gika hau he ngoa kia ngoha sa kwa yang e kala nga e ngoa ki kang hi a ua ya trika uzala kama kwe ka tia hong o gizi kwa tutu gika an hau o he ki kang hi a ua ya gika kun hau chu a tia hong wisi se kang hi skin wa kala nga e ya tuhu sa kis mani gya tipulu la ua kam tanga si kang hi o la ua ua faif irum tendida sa mung ingwe ki ekska FM
1: Kama temo mteki fire kamta kusese ishamini tenge karakwa XKA FMCK no mbamba ui eka rado akweke tenkwena te ubore kli sarati yafta kapunda. Matlanda kumise khesu umusupina te kukle krita no akibore kwa tukwa no kamtiksi ocha opa bafana sindane takono joo sabionita acha kwa manahi Taima de kwe an, kam mboronga karako yin kweta, si teksi mboronga ke akwena de kuntahin atata. Kam ka ngata seiko, kwenye saisi ya ka ziri na kwe yin ata ngayko. Musupi kwenye kateremata hama, advokat Matthew Chaskalson, aka dukwaka kumise ano, si aki kwabu madlanga takono, te fufacho, Mahupane tangita a taima kwe a kawo hin acha tahanya acha tieko kaite ta akiha kwe a taima te a headly no haupto a krati kwano akiti kuij whatsapp te ko garaku jukun tainji sindani anisijano chakasun kham anija nikuji a te ko kumisi suk eki tiyamata aki ama Na ukhato ama kham anija oku yana teko kham mkhungtawe kuye hi kwa nae kwa kusi miku hi hi kham me khiri khiri na khawi hiwe no tusiriji kham jiti no jawe khamanata teko kaima gure kham kwa hiwe tamano. Ngesi chakalsen aka tukwano nge gara kujite hiziki muite kwano kwa anyamo kukwagwe na ukwa nae a sendane takuno Sibayonita ngechabori ya kwa atu kwa anu kwa mana hii akwecha a karima amata ngekam kwecha se mboronga a odia ewo kwa hii cha ata. Nuwama polisi minister mafiros kachale ya kham anija a katu kwa anu ngekam gupta damakucha atul takono raista acha gwana mha interpol he giao hink ya khatita. Khamas te ko garana khu taki ku chao a parliament de ki kharata kachalia anka tkhwano interpol ko 2020 ka khakwa anja anka ra isi ngai khwetsa an tsuni sa kha go khu hi no acha ngo khoi ko nuka yakai ta tita aki do to khwano tsam ka ko khwetsa gwanam kha india ka tita ngesi kachalia mswe tkhwano interpol kwa khakwa o national central Biruo siki ngu anhu jiyo kakatamji kakare kugara Tahunu kwa katati ngu kwecha ngu khoiku ngu kakiarekaiku yakaita Ngu kustama hisa natiaki kuni saha ngu unji jawakai Taku mumu nata ngu kwecha khoiku yakaigurita Kachali ya anka tukwano ngu kusukunote guanamha kweta haa Ngu hamakama tibesi hamakuni saha enlakteng ngu kusik ama kikata Gupta damakucha acha South Africa ki giao ku hai kleko acha di andilek amti aki toka kuji haa kleko acha de orohi ni start kapa nkhosiki akam kaite im presidente ma Jacob Zuma manda ku te kamskata. ANC khana u ane akati si khana kuni sa thung kawa de nge unkusi kanti ya kwen kwenti desi ngongi kikweta haa he a. ANC di kwe parlamente kite kwa Samuel Mwila anka tukwa khano mpungana inamoko polisa na seta jawakai tinu omba para teji takono ngindi kujihaji tango ina anka no polisa kwa moko sesa takwana kani kwena tia kwena kuye kwenye titeta. Ngeete vyeke ki 18 di kwe a sasa dika a o ki Clintonville ki kuye kwenye takono 10 kwena Lentwe ki veska busu anisija takono 12 na ataka ngeete vyeke siki kwa makutla ki seti Durban suka. Boris ukhiri oe kuha municipality oskapo ki kwe anka tukwano ngana ukwa batrie ka geje woi tine kwe ukwe khana mwa tukwano khana yama kwa te jauka tukwana antia kuna kraha a jauka tita St. Francis by su ongasi ki aki proyeke nga nyamka di a municipality si nyati a kuha siti burgomaster a hatin bomen a katukwano nga khanya mako nye kwa tinkwe khana ya mako kakao kasata kwa na hek an kewe kraha a jao katin kwe na no ako jengo khana subu katati takono khana mwago kha network su o stabilitate na ta khana mwago re no akkew nisa khana jin teko ji kraha di teko kia ik ayko kakujitama khana mwago kha takono nge geji a kaya nkwa nkwa ji akwe nyama kutia kwen jao katati tama akwe akhaunu akwe kwani sa teko hisan takuta ara te bore te ya haya khiri khiri ngono khawana te bore teke sanyin faifire kamno te unyam ka bore xka fm ki khundamska.

Mak ambunga wisisi ikwa saradu ekska FM tamalaya iwisisi hung ikalitangwa keta program hung saak langku iki a ua community education and training ka kwang haya moke. Bunga i ihe wakoy masisong hung hi ihe twagi ofa i skola itani ni gya golo kika hung itani ni alungisa hiang hui bilungisa at in ato ua mkangku ika wakalaga ta iye kit incha moke kangku ika ang kiwa SIBC ay bilungisa kausingi kongke ekska FM ta i on alitangwa presenta hewa Yakup Makai ng sa akong kuika ang takam ke sa akong kuika ang wakam ke hewa vunstak ke kewula awadri diar tak ke kong ke XKA FM tayi ekin mo to akam ke kawisisi ke mong kamak am ke kawisisi kewa SIBC ng evilungisa kausin SIBC ng evilungisa ang kanga ang kanga at kwa

RTN 7 FM kama xesha temone teke seise kama kwetha kwen wenyehan 20 minute se kwetha uteja ukara khwane te splash tete tsiyama timtsana nete akade sobabile netan onyo kara tsonisa kyen teke yenan 30 minute ya kwa seise ire se kwetha uqanti sanete Reinhard Kulabeka punda manda xesho uyinqihe aqwite ha tshwana nyehere kade se kwetha uqama xhakwe tiyaba na tete twa kwetha uqaye kwetha umu uyinqihe nde ukuthi akanoreta kwana uyinqethi ke ecamtsika kuye xoxame ecamcamta kwana etemute kuwete na te khuwe kwetha uqaye jiki ya kwa ha xcame nencede xaqe unisa tekiye ngakcame kwana etemunta xhununa uyinqethi necan ohiwo kara xcune sakano egu kwetha totwa kwetha unqu kwana etemu soto nqwene te jawka akhe ngicamtswa jite wode tsicabana nqince xwa jice te gu kwa da xcamtsika te yisere go go jicwana aswere ma kwana enqicwana xesi ka tiyete ne ti duete yisere go go ave tsa xunu waita greater ati eswere matine cha tsunu mi ati ave waita greater etimi ya gobe anje sinicwana mburonga da temburonga kwana ete te kita kwana kharawa da da ente uta kwana ta kwara kwata ente ujawa e te kai kare go tsana te yisere go go tsweswere man tsana ana go tao yisere go go tsetsi kwana nqeng tsana nqece tsika tsiete ne ti dote ba yisere go go ata kwana yisere go go ana hambe nqomo maqoma uyinqethi ke swere maqo mkhoma akwara tsika tebucana onyo kare tseuni sa ke ai siki totwa tsa mkoka to jama tsame tsuna tsunu tsugo tsa hinyata tsetsi ka dza u tshoka kunwata na kuwe kweta uyinqehe ya gwana ai siki to anwa twata ding tsamtse to ke kai kuti a water ti tsamtse ncicamtse kutamata khona ta accurate ne tseuni sa dza ka taitsi nge ukhwena anxama xa iqare khona uncide ikwin akwin ancide kwin kwem yisere ukuthi chwaswere mako yisere kwakete muwati cani oyiwo kara cewuni sa tiya ke ayi khonsi tim yisere kuatsa wogo etawu kukadi a yisere kuatsa wogo sumkha swedi ne yisere kuatsa wogo kwin aninja kungoko cani oyiwo kara cewuni sa yisere kukhonsi ke ayi akona tsike ncicamtsamsi te wode te ke ayi kara dzawu kada tim te uyinqee tsike ncani ute muwati te uyinqethi teki kye ngita ku uyinqehe yano cwa khona tama abasi uyinqehe ate cunu taba adarasa mama soka te situa kweta uyisere ku akomsa kye ngicam anqaye sikima anqe ate gu uya khwa te xare kweta uyisere ku aswesa akye ngi te khukara kweta uyaka te unqeka mjiki kwana te mu akhone go dzinqetsi ka hambere khwa ti te eka mjiki kwana uyinqethi te kye camjika cha okaka cunu tfe kicwim te qare ngwa go tfe amota etimi ya go ve tfe te mu ve ta mahitio te tse kwa go ka tse tfe te mu tse te twa kwa ta o tswana a swere ma yisere kuma am te tswana a kwima a ncama em ki to twa kwa da tsamtsi ka te mu ko fim kana am em ki dinya ta ya tshutshuwa te mtsamka tsa swere ma tswana anata i kara tswana kwire yisere go khuma ka mkuri cha munwa mo khuma cha tsiya ta kema kan onyo kara tseuni sa kanono nna wa ga soto ngwe akora tsika te mo nci je kan onyo kara tseuni sa ke tsame te wokwe u itsetsa kunwana khusi no kweta u ya gwa tsame a isiki te o ka da ti tsame te twen ka da ti tsame akona tsika hitu te jara te u itsike a ke nci te khukara kweta u ya kama.

107 tagono 9 FM xa maxesha katemone teki 7 xa makwetawo 5 and 20 minute jite jao karagwa teki 5 and 30 minute e ya gwa se kwetawo a gire xa msanete a ba se gwa ta a gire xa makwetawo xa makwetsame te tsantsone sa ke nkara tuwa kwetawo te o sotongwe na mwagwe te o tsam kure go jita ko na swere itse ka te ha ga se kwetawo teki nege iri e kata gwen te twa kwetawo xa ikwana tsan o nyo kara tsone sa ke ntsam jite xa e ku tswara nde kure kwe tswa kwetawo tsetek e jim xa e ku xa mba kure kwe tsetek xa re gwa da tsam jika xa e kuno xa mu kuno tsa o ka timba no e xa wa go eno chatike xa re eno ti u ka ti e tsa xa wa go eno te aben xa e kwa gono xa minxe kiri xa xa ma tende u kwane ende kure tsuli a kiri a wo te domi a kheri ya tem tsan tsone sa nde kure kwe tse a aroka te tsu ya ga kunwa te kwane xa mu nde kure kwe tse ti ya go tse tsu ya hi ya go kwane ga e tsu ya kara kwe tao ga so tsa o so ka kunwa ta ting ngu ta ma ga e kunwa kwe tao kunwa ta ting ga e xa ma te e nga ma te nga aji ke re xa mu a ga ji kunwa te te tsam chika tsan tsone sa nxe kiri je ga ji xa e ku tswa te nata ga ji kunye ku atano xa xa u ta te xa ga ji a kiri je xa ono a kwara chika hi tiyo xa xa sen nde u ande kure kwe ane nata nde kure kwe a nga me kwe nata nde kure kwe a xa u kwe tam kwane a xa xa wa kwe ta u te go no nga no xa kia hi xa gwe ga ji u kwe si ki jay cross

Ganga are soto kende go ane soto na wa. A ga kuyete damme a tiri ka gawa ga ka ka go tsana go e. Ga ka re tsama ga ka ma ga soto ga e. Ga di tango di ga swete di ga ka anya go tsike di. Ga o hedi ga soto di ga sedi. Soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa. Soto ta ke tlogwe te.

Ganga are soto tendego a soto nawa a ha kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gwae ga ka re tsama ga ka ma tsa soto ga ga di tango tsa swete ji ga ka anya go tsike ji ga o hedi ga soto ga seji soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa soto ta ke tlo re tengwana.

0: 107 ohe tagono 9 FM te a Dive General ti te cyama tente aka ti thandaza ne can onyo karatse unisa ke le mono ticket when akh iri se kwita o qe gwa hane to tsaka we sendra di Reinhard Kulabeka punda manda ncedi u ince a gwana mga 20 jamana tek ya gaham no soto ngwe kwana tsikate o khri o qaikwe ti yabana tete o soto swe go sikateng arata nqete kwana na ne gere ka se kwita o qe go sa hienwe
1: kai wa ma cha Ah, that could take a good time.

0: kaki tamna ulung apulna o kang kakung atang kasu ma ta kwe kam kala ina ma o tamuya tiun atang xka fm kwa na ma kamala ke firintu na september
1: hanga are soto kende ho an soto na wa aha kuyete damma at chirika hawa ha kawe kakos anahoy ha kore kam ha kama ha soto ha ga di tango di ga swete di ga o kanya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nga ka te tswana ke tengwana ana gana o tswana o tswana ke kwa soto ta ke tloge te o tlhomme
2: kweto we te ka o ke ya rata tsan kara ke ede te mu o te sa o ma te nge ga ta te ga bana ka ba o go le ga ka ndo te kwite te nge bi mu o go a i di do a di ta tsuya na go tsa o se go kungwe te go a tso kwiri ya to te dara x ka fm te o kye ke o tse te komo go te kya e kara ka e kwa go o no te o tse na tse bori je te komo go x ka fm ga e te o ngongoro
3: x ka

DJ Telsi te cima te chan ngeno DJ Telsi te anka te te komende kwa chan mate nga te si it's my birthday te hamdi kuri chan ak eja DJ Telsi cima ta kweta ha ya ya ha ya khari khari ngwe tsamme ngwe skanges ate de hwa komono se hade si ya hwa wa nye khe tlamakota o 27 minute kwa jese nge kra hwa ha 33 minute ji brena hwa ya ngwe ku te unyamuka programme tlamakhang kota teki nge khusa uinqese kota te ham hama khe hwa ha te khavana tlamate ma hwa ha tsavana e kwana ka te ana hwa ya bara go he a tshino tsaba he te ta dino bara he ya kota ku yetuwa ku nge tino tsaba he se teki ya suri na hwa mati teki platform ten ki anqeu sa te qeu sen ho he teki anqeu sa qai go ji kwe di qai anqeu sa teki tie na go sa hinete nna kwana ka ti ke tsa mna go ti program siki tsam e dri e tsa mo re tino tsa ke tsa re kuri kwe a hambe tsa re tswa a hambe by four blt se tsui kha e ta ma hambe no a ya mbe khu go no tsanya ma go wesen na ki ansa kya ono ajana kwa kwa wese nanza ono shikwe kwa jewataka ya hakuchinga dikwa naka ono a nanza khati nita cha klama tino cha kai gyao kukara kwa tao cha mo tao cha gyao kwa tao cha mo ritina acha uwa teve acha uwa teve no hiya kwa tao kaya ha cha ankara khao tati porisa nandisi waki cha kha porisa nanza nyama kwa tao te gyao khao kwa naiki amoritin te huwa mankwa gweno tido wate kankewusa teki ngabe akanga kwa kana ka hintu te kwa makuti hintu te khao ko hintu te kho kona ko na ko ta temo amore tin cham kuri makleten akwa na ka last ti ankara tin to tin ta ankara tin te nyam no mo ti akwa mana cha kuri ko makwa ta nka ik na ta I avaje tar kare kham ko ma ju ture o ju ture ta cha ka ya kham mo akwa de te ti an tse he em kwana sika ankuwa kota siku ku ya na hwana chaki cheka sa porisa ma tsuwe de te tsuwe sa ta I aba tsana kwa ma kwara hin ta ko se siku ku ya na hwana kwana ka hintu temo nthu ku ho he kwa ho to te kwa ho te mo kota te ku na ki kya ise na ko te ku na se te doro kae kwa te a aba o e kwa ho a tsang aya ki to an ko nu no cha ku na cha che hana tswara kwa ta te tika o go tama sinyama of tsuwa tsa teno tsa tseo di tama kuno a of tsuwa tsa teno tsuntsa stora o ka tama gatse of tsuki tsukwe no a jo ka tama tsugo di te kweta so ta ka o kwana ka tsugo di sota na tsumkho mxa so ka tsa tse so te tsuwa kha ngo teno te uquna te tse ta ka ya gateta ngo te ka ja ku ngo ntsantse o sa tseka kwana ka a ya ke te tswa te thunga ya ka go tsantse o de te di kuno te di kwana ke te guye kota ku ya ka go tsantse o sa kiri nge mboronga teve no si cha thungo kota ku ya teve no mboronga e tshotsa sikuo ku ya go ta aone go diteke ding akwana ka te a go te tek a go kungwa te kwa te sa sa ga e kwa go kungwa go te a go be tsama ma sa se ke sia go are kare nna ti u khuo go kyare ka tsama re kare ta te a go be tek a na anja ha te te go ta ku ngwa no a ji te u ta kho na a a ke bere na hota na tsa ntse u sa nngwa go ngwa go ka go akwana dike hitu te kuchinga de tamahate kha kha kyare kwe tla senta ting kha kha te ave te ki ngem set africa mkwa platform ten nya kha te te an oyoro qone qone kwate tsantse u sa thia na te ki tamatswe kha te qone qone ku na kwana ka te tsantse u sa qhausen kuna ha kha kwana ave we senta kha tsangagwe kwe ta kha hangagwe so anti qone qone kwe te mara tsugu am ya tswara nye ting tsugu as ya tswara nye ting tamagatsa a re khati ntwe tseno komeno tsa tsa je khota komeno ha tsa je khota akwana ki hitu te tsantse o sa close nta ko toe hitu te so para ti te utswana hitu te u kwenzi te tsi ya ta ka je te nqa mana ta ka ya te tswana ta hitu tswana qeqire ko a si tswa a aya ki te ho no tswana ta ngo qeu yo aya ki tsire ka rata kuma te ko te ve mara qaga ti ya na kwendi qe a nyeta mo ha kwa nqoha tsa kuma te no khuno tsa ya ngethu wa go yo ngate ya dao so ka kuma te go tsantse o sa je go nna kwana ka te a be ga nna mo khom kem ki sore go go di thu wa go no di ga di mo ko mo kwa apa ja te bua go apa tsuno bua te tsa qara go tsunye ke ana hambe marama apa ma o sa na te go te bua go kwana ka apa mo go di tan ga a kwana ke hintu te nga ku na go te a ka ku sinata I kara te ke ja ko yen qare go ta ku re kareta
tako te utu kunje te kene kene tatin. Ti do wate ngo tin irritate no te kaya kwa wata. Kwe cha kwe kikunu kwe ste kucha ume kwanko kwanko kwanko ta cha radwe keke te kasi 12 rino cha radwe kaya kia unu cha berem ikarise no cha So anje hintu te nyama kwa jaram. Hintu te kada ngwe spring boku tchorong grupu kojiki tu te achiri nama. Check it.

Ma ambunga wisisi i kwa saradu xka fm tamalaya i wisisi hun i kale gangwa keta program hun sa kangu ike a ua community education and training ka kwa ngaya moke bunga i ehe wa kwa mesesan hun hi ehe kwa ke ofa i skola i tanini gya golo ke ka hun i tanini alungisa hi ang hui bilungisa at in ato ua mkangu ika wa kala ga ta iye kit inta moke kangu ika ngkewa sibc ngay bilungisa ka usingi kongke xka fm ta i on kale gangwa presenta hewa yakup maka ng sa akin kuy ka ang takam ke asa akin kuy ka ang wakam ke hewa vunstak ke ke wula awadri dihar tak ke kong ke XK FM tayi eki ngutu wakam ke kawisis ki ngung kamakam ke kawisis si kewa SIBC ng evilungi sa kausin SIBC ng evilungi sa ang nga ang nga at kwa.

0: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ta uya hose kutang ana kwa ha yenguiku shungura ta kete hose ta atanutuwa kutako. Ai, kaita msika ta kuna teta teite aeta kukakwa yetu ahmuri tinkubita kwa hana. Aeta chani kwa kwa kui kwa akai mzaka ya kara kutako kwa kutako kwa. Kama nchesika temu nuse kutawa yalfo kama kutuwe nfierta kumanite kwa jengi kara kwa ha. Te anka te si teke 18 minute di berina kwa yang ngweko te u program si kwa te kherisa yang ngwem.
1: Mak ambunga UCC ikwa saradu XKA FM tamalaya UCC hung ikalik langwa keta program hung saak langkwi ke a ua Community Education and Training ka kwan ngaya mungke. Bunga yi ehe wakwa masesong hung hi ehe kwa ke ofa yi skola itanini gya golo ke ka hung itanini alungisa hiang hui bilungisa at ing ato ua mkankwi ka wakalaga ta yi kit incha mungke kankwi ka ng kewa SIBC ay bilungisa ka usinki kongke XKA FM ta yi on alik langwa presenta hewa Yakup Maka ng sa akong kuika ang takam ki asa akong kuika ang wakam ki hewa vunstak ki kiwula awadri diartak ki kong ki XKA FM tayi ikin mo tuwakam ki kawisis ki ng kamakam ki kawisis kiwa SIBC ay vilungisa kausin SIBC ay vilungisa ng panga akong ng panga akwa.

0: Andi ma, di kan mong kun ma. Tui kin ti ha ya ka tui ko mo am juanga kom o ka ti ma. Tui ko mo ko ko. Profita ane ata. Ni tui ko mo ko ti he. Ah he chak de te men ko debe. Ya debe no. Ka ho mo ko. Andi ko a ki tinta. Profita nga. O fu ni ya ka ta o. Shan ki ta ma ha. Ata profita ko. Debe no mo ko. Kanu ko. Ni mo ko he. Kian moko kuya ki junga kwa he. Ah he, dihana, mua ha moko. No kute he ah, debe no moti kwe. Porofita kwe, ata tanim ah, ata he moka kwe.
1: Chem ha, porofita kwe ta kuma swing on te swere mate kuman si. Kuma oma kwe hunina, chaki yaka ekwe. Aho engisi acha kuka sayawa na hotana ata, chaya kuka no chamu, ati kwe ting of a junga ting am kum kita.
0: Tay kaku kaku. Nai kombe, dehuji, chakanim kwan, mata chakanim kwasi kako, konaji mi kombe, aji, chakushan, ti aga kuka, te tai kwako. Cha, uchaka gama acha anu, chak yama gove, chak wewe gove, nanu, chakanim kwa, shika, ngushi no me, tu hair, homi chakan no me, tu a shaman deka no me, mutu hom kan no me hair, ama no kom shama ya no, eh, beh, no shaman deka no me hair. Ting angu, huni kara, anda cha am kwang kwang kara nga. Ta anda tiu he te tai kwa kwa. Ka eno, ngayon kwa he. Tu ta eno tai kwa kwa ahe, tu ta eno tai kwa tu mana. Tu iha baibere, tu ya kara tumu pastori ma, ham tai ka diu ka tai ka, tumu pastori ma, ham tai ka diu ka tai ka tahian kusika. Anga eno ti angu we, ma ki kwa kwa eno ting, ta angwa kati ka
1: he. Andangi ta ko che chao tam he, ti woha jao ka ngu he. No tam si chatama te ma ta heti a si khachi nga wani go khoji a kha tu tun kwenta ma te keta ti ohi oro tsan tsausa kien kawa ngono ti dangi e te kha.